Emet tura oma taimakkuna nga atataling anaanaling ni tusuruja palangittunga lonni taimale tusuruja taima taimale jau kitaktuk sauru valigama atata khangi yaksamakta valigama laulla pakkama taanna namunai atataling ni tusuruikku tigira suppalilaaksi majaga atata khangin nekaktaugama aagaila sisungu palauktunga Atata kang nakaksunga, tana atata kang nakaksunga naman ay akakulugay lang. Atata rin nito siya ikutigis yung kibalalaw taga. Atata rin nito kawji balagama. Atata kato kasi yung ugea kang alaw nili. Awli kawji mabayong ito nga sibuningan ni. Atata kato lang ako minakasi mabayong ito nga alaw ni. Tekwa awli yukki tai mai na jala ngom me garwa tonga tonga ila out awla ji chia ukki anga jo khabini ka tai mai na jak tu sa ne karwa me tonga tai ma lo ne li anga jo khalin ne tu su wa ro ja so ngo bala ngi tonga ngin na ma in mini piuri ji piuri gala ma ki pat tu bini jo tu su wa ro lo nga ba jo ngin na ma ki sia ne li tak ga tu su ki ba jo ja ga su wa ga ba jo ja ga mi na Pidi bina pidi johamman, uma joktu bini johamman, ata tali tu sun nasiung wala oktun, ata tali ni tu susu wali asiung wali la oktunga, baju junga ila uma joktu bini neng, ata tali tu sugit tu bini, amma lo halu ni atu hatu bini umman, ata tali tu sugi kain nasi sugi wali la oktak, baju jaka awal wali alat sunga. Yo tai mai kalwat lu khin wa sa sa ngum bala ngut tuwa tai mai sa ya ham na ma yo tai mai tu tak pung atak ga anga yo ka hang ngin na ma nal le an le ma amma la khatang ut khan na nga tai mai kalwat lu ma pe ri ga ti ak tuwa amma la pe ri ner lu ti taw la ngi kalwa ga ma im min le ki sian pe ri ner lu si ma te lu tuwa na la ga so Kattani minna ma oha juusi anni. Maana li naana kasua tuksaula galoa ma naana ngittu kia launak saubali kama maana. Da itse ma li naana tsiä kasua nuksau jaakpaktu bini galoaktu. Da itse ma li makua pisakia li sunakalain takujaksakalain. Makua lo timiä huvia suutikin junnaktangin atokpalaujangin matta da itse ma li. Maana li naana tuksaula galoaktu lunga. Sunga naalangi naksaw jaakpalak punga tukinit tuksakunga angkalawa kama tukihakangi naksaw jaakpalak tunga maana tayo may karwak luku kalawa kama nila kanoy tsakto jaakatangit tunga piko inoosika akitsima siya kaya tuinakatataka hili akto takpunga akitsima kasukpatangit tunga nangit kakalin nila unin Tususu yung walang ito nga, katang ito nga daw, maan na. Kasi ane, kawit si malak ko nga, yung anak to ni, anana ni, atata ni. Dahil ko nga kasi malak, walilak takka, pirok bigisak ka. Hitay mali, dahil ko, dahil ngayla, unat kakikiya ka tato, utak bigisak ka inang niya ako. Dahil si manitay ma, Tavan ei lakata. Tavan ei tilluta. Atsa kurukku katikila oksi mangmata. Ukiukkun. Ilokitta reangin luun ilisi makila oksi matjangit takka. Taakkuan ila angutakurukku jäimisikku. Taavungala oksi mangmati. Mattaa taakkua kritungangin luun. Kritungangin makkaula oksi matjuun. Tanalo anamno tanaro ne kottai me kijoro tilogo tanato tun japani la ga pegatito tai melo palla era tilogo tabunga la oxi majo ila gitta ya ngile sema gila oxi majang ittakka suna ba anana hatta me anana ne banga atta kuruba umatti ne ngina si so bali la umma majung man anana me ne pagoti si matsuni suna ba tabunga pagoti ti ba upagoti ti ja benenga Wingata anak-anak anun, okay, aku tiga lah

ina arawa ko wa kadi nu ina ayun na giri jun taman na ina ayu juti gi jap tata mimmat ka beri tuna apum mi sunapa tata tu mi nyubul tapa nga okkorin nung maulak tunu ila okkorin nung mokati gi jumadu ingo kami tigo situ inak tunga nuke kaun na ilang ay paga kayo yung kayulak tunga dahil aksigulak sa medyo matay si muni nadligid lugo takan nakadluguro nadligid luguro aksigulak sa medyo dabani asudla ayaw to niya raktugo dabat siya kuro nga ato kasi ang ila kanit siya kuro nga uya kasi ito kuro kiding ano ukuha rin ako si maluno ay paka ulit tugo kami lakas pala ako lakas tugo isigay aktuar ulang magko takwa lo kwarto di kami ni ikakto yung mati at oktangi kausi ulutid lo kami lakas siyang utyari ako si mamat kwa karo ulang tutid lo ulit kakko ila tuksiya lo aktuno tuksiyala oktono aksakukannu suuqaima pibikkannu massakutsiaqannu tuksiyala oktono sinigasulilaqsimagannu taqqaqattiaraqtunilu ila anuqaqtuqulugaruaqtuni suki uvangala quritaaqama iluaru qausiulugaruaqtuni oqquunaqsaulaqtuni uliksimannanga tamaunga sinilaqtuni aippaqa qiuyuarunaqaaruaqtuni ayoqmamma okko yutisaqtaqanngimmat niljaaruuratunila unnuakkun eqqummaqama tupaassaqakku qiulluni qiuluaqunnertugu pinginnaqunnertugu qiuluaqunnaanga sinigasuttuinnalernangu anuqayaatuinnalertunila qaummarsiittuinnernaalerannu pisugiarnaalerannu taikkunga kuyammiun nunalaqalaanu pingigiyaugannu tapannalunnanngimmat teema asulla aksuaruksinittiaqertunga qaummattiartillugu eqqummaqama aippaqa tupaarsalertugu pisugiarnaaqa qilamiqulu tupaarsalaaqulluartugu qaujillugu Anong kaunit kaya ilugo? Ano alulik yatay mo? Kanulik yatay mo? O kamayak ko nga. Ang ilok kaya ngin. Ito malak nun. Yung musikakin ito yung natugo. Tugsiya daw kato nga. Aksako ka ma. Aksako tiya ka ma. Pesugayam nila ka ma. Dan naru naitu nak tugu, kau ini magi nak tugu, naru dia nak tugu, uya kasih tu. Tapi malikisian itu mana si bintu waru atau si mal tugu,

Hello, Lakut. Tung na sutia lang mga sama na kulang lang mga nala lang mitin Lucy. Tama na yung kalong ni CBC o kiyop tatamina la kao tingitin Lucy. Ulang mitin lang may ulang mitin lago, October 9. Ubang wakati yung alisya na biyapik, Jamie Jamie kayok tingin lago. Mana ulang yung 640 miyok ulakot tiyak kasi hindi ko na alat tuwapi wat ulang katingibat tabot. Ulang alak ko katigibat tapos ingo katamiga matao ilak taman yung kalun ni kajana tipa sa titutuin na to ano ka kangiti ato ni ulang yung kajana to kaong mapalian ni ato ko lumi yung galawak tatil ko ikana yung kapalian katatang ni alam migate kaya sang ula kami ilak tema sabi mga alak kat ino tito na migate silat yung people live to sa solo tilugit tisa loko si tamane pinaswa ko sa kayatin ni kikatanit inuwi katuja katigi kodaka kutamaksi utingin ni katimane kangata tsunamik katimajuta kalilaw may mga tito sa uviginia katigo amataw tana nuta kanna nut toka ngayutawan ilulimit kisune kanwilaw titakatan niya mga ta pekatawag umayunod.

Hello, la kut. La tia ba kutunga sugi semana na kulang mot otang metil luta. Hulumi la kalang mea piu lang metil lugu October 9. Ubang ako katiyo yung kalisya na via pik jemi kayok tigil lugu. Ila tamane kalun ni man ka uma pelia ke ya tu api ulang me yu galak kisan ano ring na kangiti up to ni te me te kulum yu kulla yu nilla suluangin la nilla suluangit nilla sungitu nilla sungit te after sulu langa ya te me ta rebo ulum ila te me langa ma kisan ano ge pelle ano ge ya lan na na gatta us me yu galak ulla pasin te me ta ko Ulla kutia kasinala tuapi na mitu na nalan na kapamata. Tunga sutia kasiman na imo kasunin ngani tabanit inutitu kay nang nalang mitiluta. Tema hatana ila kaya tanit inu ikatu siya katigi ko akata aka kutamasi utingin ikatimane ngit ipangay na ipasa ungalian na pigila ungata.

0: Pire tu yu kan ne yu shaun na masi kiti o kagani liu. Nuna li nyo katagi a khatang mata o koto. Takwa kawamau gali kinaku inyong ng mga ata kinakut. Hatsi inyong ng mga ata. Ama khanwi do ni mga ata. Khawi ka suge mi kawamau kuti kata aksuti. Aroa me katima bijua galu me idu sagaya u kanilu mata inuit piyo nauta hamlinge inuit mata hano kaju sinia mangata isma tsasio tsasema yuina lunangitjo a piya ga kinu sauna amat tabunga nun lagala ad ti adjigi ngitornu upakatagi hasoni piya ga tujua lumat tema Isomagi jauhliru tu sepilek semu nauh tatu ini umatale iman nai dokun tu sabla umigama taman nai idagi gun samago idagi ya idagi wau kai kina muke kiyo ne yaktu ngaman na kiyo ngi kalo ngam hani ngitu uhak semago masuwa kaba makun ala bingi ita kagayalingi akago taman nui ge halagay mata nuna lagala nu katagi hani ga sapagul ng magukay tay ma nu ta uti bini ta ila git sa kau kampani ko hani gi yang ano jumi yo tay ma kina mo kay kiy ko yao umat sa bunga tay ma nila ka matu niya kay tunga itse bata na kumi
1: eh kuyen na mi Clary taman na tusakatang mayavun Akagosaro akarong ito. Imaka akati sa maka akaguna sa malatilugit. Pag naktuma kaya ko yorok sa magata ubang arulay sa ningi oktay sa malikati may yotilugo. Tamatumay nga apila katigilutigo. Amarito ano na rin asingin niya tayo man na ukakatang may mata. Tay ko ano na nakadangin ni ilano nagivagtangin ni ano na nakadangin tayo barok sa mga ikarong mata ano nagigayaw ito yung naklutit. Ilang itay man nuktak tao katara sa mga mga mata kaba magkunni tilok tao lute upak tao lute tay ko ano naring no kuya lute kaba magkuguti sa kabing ano kanito man yung mata katong asilin niya kaya kang mata iman na tilok tao lute tay man na nuktak at tang ni kung mata sunaw ilang it tay kung atilo ato kuya na tao lute lo sunaw utik kani jang ito tay kung ano naring utak tao kani jang ito ilang it lokat mayak tao wag lute na iman na ingin kalau saya kau niti yang baik lutik. Tak kuat tak ikan ikut lisnya nang me unik karya orang tak semayun. Unik kani tak kuat nani tak kuat itu yo arung nih. Tak mana tak sema waktu tak kuat nang banyak aduk pada waktu. Tak mana yang nak kau waktu sema waktu tak kuat pang nak cuma tak sema waktu sema kata tak kuat nuri unik karya masih mang mata gok. Tak mana tanya tu sakat terawang mayun. Nuk tak tahu nih kau nuna bilang mengisur utilau semangit tuin. Ang ayok ko ang iguin na urong matasuri tamani tidlo tayo kung tako yak tukul sa karuwak pangitsuk. Tayo man na niya ngano, tayo man na matuing at yak tukul, mamisak tuk ako magpat. Tako ilagi tayo kung akataw yung magpata. Tako akaw ang makakaw tama, tako apang nagsumakatakat tigo. Kinaw yay, tayo man na ito ako masakpat. Amaro tayo na kikiktak tuwak, sabulak pa kaya lawak sumayabot, piyakak sumayo. Tayo man na may misaktokikan na kumagpat, kaya tatuwa ang may tukisakikan na pata asing ilutaw kay ilaw raw ngito, ilaw yung magpatatam kung mga matuwing hangin na uyak doon. Sa nikiluwak pa yaka sa rawak mo, magpatat lutigo. Tayo man na asing ilo nun na rin nun, matuwing hangin na uyak doon. Takos lo ka akagaw no pang nautigis sa mayabukin na uyay na masungak pata.
2: Tana teleau lelok tamani pinasa ako sila yata ni katima yun iyon na lang ng mat sila pito tigil lugo tapo ni la Greece yung makisay na kakasaw yata ko takus sa ko tigil lugo nilya ko na lang ng mat
1: tana ulla unkar niya tapo tana suri yung makiklis niya ng nilaktu kano ipalay si malinganing amaru tana tuwa para kanya tanganing tana nilagay ako sa matigo tabwani 233 magpakto kanitong tabwang nga piliang na yakto nga tana nagsisimayok tana kanwili si magmangan ang mga

0: Padlia yu manada yatinning ammaruta ko kina uye atukumane akta butuk sa kauti gisima yabun ammaruta na pia ko pata pero yu mga kauti mi tuk sa kauti mi pita kang niakto tanda tuka tuka agar sima yabut kanu ilo kumana yabut tita sima yuk 2026 2031 tanda awa yapili ka kada wakati ko tako akagu 2026 mutanda pangna uti gila sima yabut isu lipi kara sima ngman
1: Mamianak tana sena nilia makisiani tana tisanga Allah but Larry Odlaluk tawani grace for me.
2: Ukatuin siya klanga yunga saikwa idangi angayok kato kos pilagya magikati malamata itong mewni. Una apikutigi tuin naktaka ida ukatuin naklolongo walo saikwa isu magi sokalu iya kakuneu lakto anak kato hamini nuna hakpalau tutuhai awlut datau semayuk uang kato mata idisak biguti kila alamat amalu takup kamamaku adlab biru yungi cikip padli alagami inyulaga jiu naga suwut administrators nui padli alalak tiliwit nui padli alak tiliwit nui lak tiliwit taikwa isyokki gomat suti biyagatu yu kanani yu saun nama sikitu kakani yu nunalin yu katagya katang matau koto taikwa kabamogi ali kinakku inyong nang mga ata kinakku katsi inyong nang mga ata ama kanwido ng mga ata kawi ka sugea mi kawamakuti kakatak suti arwa mi katima bidjwa kalu mi itisagayaw kanil mata inyuit piyong nauta hangning inyuit nyuit ang mata kano kayo sinya ang mga ata isma taksyo taksyama yuinalo nang ito. Piyagay kinuksaw ni Ahmad tabong ano nalagalano at jiging ito ano upakatagay akaslo ni piyagay ito yuwala umat tayo ma iso magiging yawitli kutu sa pilaksim mawakatatuin niyo matala iman na ito nito sa abla umigama taman na ilagi kong tamago ilagi wao kay kina mo kaya kiyo na ito mga mana kiyo ang ikalawa makaling ito o kasi magumasuka kawa makun alabingi ito ka kailingi akago tama nuigi akalaga mata nunalagalano katagi akalinga sapagul ng magukay tayo ma nuta utilinita ilagit sa kaw kampani ko hanigi yang ano jumi yo tay ma kinya mo kay ki ko ya u ma tu sa bunga tay ma ni dala ko man tinya kay tunga it's about ana ko me
1: dan lera o la look ta bo na kha so ya ko tek sa ko ti gi lo ni pa sa hakikatani ko katimati li ko tu sa kay na ma yasi Tana sila pitu tigil ko tamani kata ko na law ng Manilak. Temi takok te masuli ka katimani kay ulumi isulim mi juit. Tamani katima yapo sa malilaw mi matakikita alam mit. Katima yingit. Piyas sa kawagulo yabi utipalay lo tunas tamani tilukit. Kawing ito'y napalay ba katilaan ikot. Ayun, pidyo jaw na sukto alo akot na kalawat ikot. Pili ka jaw alo akot na ito'y nikwa. Tusaw malawa ko sukto'y na tusaw mangilwa. Kano, tusaw mangito'y napatago ilang inik. Tema itakong. Tema sila. Kano nga, pibalay ito sa solo. Tilugit tamani. Nuna po milak pinasaw ko sa kiyatin ni taman na ilin niya tuloy rin at pinasaw ko si kiyaw lang memat ngin nakaluwak tilo ko tamas mo misano at kanapan na si mga nga ta tusap pa kang niya lang mayigod ilin niya tuloy rin ko niya nga to ni utangmigok ta man na pibaliyo to sa so niya lang takawisa alotok pibaliyo lang tilo ko

0: bless you, folks. Good night, Asbury Park. I'll see you at church tomorrow.
1: Ila tema tamani ili nervit namituin ng ilak kanong ay tamani pinasoro sa kalamatilog ili nertulang ng mot tamako ili nertid isa ilo pinasoro sa katito sa yung umimata upigi yaw luto kubiya suti yung luto ilo tamako ili nerea katatun ili sa ilo tamas ma pinasoro si katilugit dan na ilinato kuning at Rebecca Henry tapani kun nang wat sin nang adulla ko Rebecca tunga sugin
2: tunga sugdak tunga amma ko yan nami kay ko yosi magatta
1: tema tama na kay ko sa kay kay na rabit tama na kay ko yatin ilinato lang nang pinasoro sa kaya lang metilugo kisimik tana theme ko na kato yok kasi may nagwak si Simalong ng mga siya.
2: Eh, tamahan niya ang kago yung may nagwak daw rokto ikayok tigit si Bonisakarte agad ng nagata. Taman na piyote ako na gamamak ko pinasuti nga ikayok tigit ang tunga bigkot daw tayo mati unikakatang mata o kadakatang mata ikayok tigit at iirin niya ang niwirwago ikayok tigit si Bonisakarte ang nagsaw nagata.
1: Ikayot tigita, tema tia, ikayot tigita, katalunik kesian ni umat. Tema ni le sunani panasima visi, tema ni pinasoro si riyatini, ilinia tulagin ni ka, pinasoro sa kalamitin logo.
2: Ajiging ito ni tema, nuna rin 25 umat, ajiging ito ni namine atukatakton, ilinia nilagikot at winaw titakatak to 900 ni kino yan matuma pinaswa ko siya irwan ni atokto yun nakto din irin niyang niyo pinaswa ko siya irin niyang tinutuka ngayon irisay yun o amanun na rin no taan na pikiang ni ko Alberta may 1928 Ontario may 1930 ufago nunat siya buming aktiduta 2011 ko tindugot 25 niya kago karinok sa mayuwa ko rin na bumi at jiging ito ni ato katakto'y irisay yidu irin niya ito ito nagitit ako katakto o baro ni kati katakto upigusun niya nga ta upigiyaw na kang niya nga ta irin niya ito ama irisay yid ama kago ito ni October yung ito garo kigakto'y irisay yino upigusun na kakatakto

0: la écoute, CBC, que tu as mis pibelé. On a fait un Prime Minister Mark Carney, te mata ko Starlink Canada me atok to hatanning hatina we ho jangit ke se ne ko tatu me taman hanga tatte to se ma ko to no ne ke se ne hatatu Starlink na me ne ko te ke jao me le gam me no na me ne ko te hatu mo amma no ga ba ma ko no khana ya te se ma jo Elon Musk a mi shui ta ko no na le gala ni o nga si tu me tu lo ne ta kuninga to hatta to ile ga jaw lu ti nu na bu me Brian Whitfield out of Tijing and Yukon Tech Consulting Starlink me a khitu ji hatta me jut te mago a te ma singa nga ko be halo ngituin
1: I don't see another option
0: te me to me pita hakaning to ka te ma pelo to me to Yukon me a te me to ta hatta simang to mana sakhe balle ju ko kiseni ilang ite uka katta palle juit mele gamme uno namme ne gajaujo kiseni tanna tuad lagi ujo sule Whitfield uka lauto stone guta ko aki kinna pang ulu tillu ikaje uta katsia katta tuit onga si tuni nuna linni ammanu nuna lagalang uno saujo ni Hetir me uno ikaje uta katigi chokana tuit mitchano ulunga ni kingulla pami Akaiko te maksiu te me kate matilogu yo hau se halauktun. Kate majit peho jibunga halauktuin. Sita me me ilaga jaulutu ita kua nuna vut amalu gava matoha kuk. Atsuko koe kanar lutik. Te mago amisuakti tau tutsika hattak si mamata amisuunak sani himmerni naisuuni sokwa naktuning. Amalu titi kait iki mabattu illu. Jalunaip minga tu hau si sattau koe kanar lutik. Natasha Lear, KIA, katimajikong hindi nga ito.
2: Dangerous substances.
0: So, panak to yung loko yan ito. Hanoin na mik, at na tayo man na mik, inuit ilagay ni, nunalin nilo, at to isi makatato, kitang mayo ni, nunalin kalalo, tako at suko, te kakatato, panaksibit, takang ngilaman, isi madakto, ikadokta ngilaman, at to tig, palay sila ganito, abang naktula ganito, KIA tako asing ni peko jibong ahatala mo juta na nuna bo ang ahatigin ni si majo asidjak tao ko jaw luni inuit kigatok tao kaya kanang niya mata pilo at tumi khitir miyot tayo malo nga tako si hangu jay

0: Fina sugu mai yon tata te reali ni pipa kakti tau ni alam ni matakau ji mani arasi. Mana tu ina wale alangat tan utap bigi kain nalabu tan march ngatu ina kupiki alawasi mai yuk ang lana tuka ang alo ni teka ni kanima kan langit tulak jikun nur khanu ingit tia kasu ni mulo katima yinu tawan iha malakun nit awla tau yuk tamas mamisa nu duki siti tau kanan ni agata bana tiit utak tana awla tigi jau yuk o kakati gun nagati gutu sasau kau tiki tiluku ulakun
1: ulakun
0: ni tunga sutia git tabana kulang mitu sasau kau tiki gun nangwata sinagabit Tema kasi po lang pa, may pigiya ko pinne tako kanok taman na pigiya lo sa mamanga unik ka kitiya kain na kong nakupiyo.
1: O, taman na tukso ka o tima ni mat tao sa marang ma inurigay ko ni tukso ka o tima piyo magamat nagsiljibiyo rao sa nga takat ko ang na kating ayo makatang mata pitakangin ningan tuksa ka utilak paka inna ang na yaga ako tino ay tu tini tunisivyo gama titirarak sa kita kwa apikuti kiyo mawak sa kwa takat kwa inna ipiyo mayangin ni Tidak harus faktor semua. Ah, dan asalnya pikir orang ni mah, di nawa ni nak siljubir cari kata tak bunga hamlet kuno. Ah, nak siljubir semalam kita pikir nak sedikit kaku kuda.
0: Ita na to sa ka utile ya kasi majesi ang nanutuga ngayon o kisi miho na tuko pidyo te kakto kanwili o titakatakayak kasi.
1: Dan na pinju tekak tok ang nai kata kata ka kang ningin nu katim fika kata ngilo ang mata namu upag biksami so ro ati anguti ko pila ka ti tao katang mata tako ato ang nai pivikak tiktu madugi ang nai tatud sa katigi ni tay mo sa kaksugo tusa uban ni tusa ramo o kanda tao na matas takwa ang nai katikata kulugi isumagilugo Pimagayong mataan na so kaimat. Isumamigot ang mainusingin doon.
0: Tema tan pang napalaya niya sila taba ni Nunalisinig. At jiging ito niyo na pili ka katitin niya kasi solo tamak ko nung ato ka ang alam niya kanuwing ibala ka sunang mo at kanat yun na timik ko isang wakon makuhat jigi isi yung mata imini ka magintiya ka sugi akang nami kanong tamas may ngaw na ito ka agakto
1: tamak ko nung ato to ka agakto dahil titira ko rin yaksi magagkiyo ko ang naikatud sa katigid, ikayong naaktud, unok to ni ang nanik, taman na piyaw yaga kapok, igluring meyonut. Kayok to yung kataw tirutik asiminut, tas yung kataw tirutik innangnik, inusirigayinik. Tas yung to kagdutik, innangnik. Ipigilag dutik, sanginak taang ng mik. Piyagay ka nga tarupilagay sa mini imminik. Upigi yon nakatang na ang mata. Narukutingin na sa orag lutiglu, kubiasong na sa orag lutiglu, ipigi yamigot. Pekan na rin, tuwaro rin nakto, katikatang nikot, o kalagro yang nikot, анигуқсарлутик атоқаттартангинник кистуинаарнит анигу

0: kanunga in utar se mangito sulion mata kos rekai na loke
1: e lesi ta ko ai kana ja nu ta maku pilor tu sakek tu lok tu ipacha tu sakte tu lok tu gut ta ko angi jukha but angi jukha ngo khati changane khine khang khine tuit man no jok manichu ko ja tutanale ata makuninga illule genem mo paipalege nem mo kamanexau gajak tu ata ko sulu ata makko khanai daktinu tu shagat chagalan nilona lona chagat taluni dan manager ngohatit sanganik khinak tuit man nau jok amalo sulit tau nu ta sakhela umajo amalo ilala reng ane reo gejau khujau lok tu ta ko inutitu tu sa jiu jok ta malo ta ko haluna titu tu khapa ta makuninga nipile ok semajunik ubalune haluna titu kunang itemi ukhare tortu hakkan tamakkununga ikkhanai jakhatittinilluni tusaji khattagajartu amaluta uksiuti khattagunna gajarluni tamakkununga ukhattiu bela takununga tusa khattartanginnu surlu khulleq nipibun amalu tausunni tanna tauksiuti kunna khatta rekhagajamjo amaluta kiseni ilinne pallea sinnalunita na khubba palle gunna mejo amalu sulitan na nipibut tan uhaktita re le mama na ju lishi tu sala mi katta tan na khullak ulla ko uhaktiu khattanga ne le kabina e
0: go e uhaktiu khattanga le tanga ko ne ro kingo bersimala ro mata kini khattikal lamarinnik nalonel toyo roten nalong wat qatti qatta kay nan nal me ti te konala tuitung sokotne akon eh yep kem nalonel taw samalto
1: eh hay la ho bena lishi tabani lam migave tung masukit okay amalo sulu kingel la patan ekhanai da ta bigelaw te khulter mo ufakti ate mamatu nga jokom me jokta wa kitchu ji ugadte mi producer ta ko suno tu nei to sakseo hatak tu it amalo inutitu runak pa piunak pa nguga jam mi jutai ma ata ko khait tiger lutana la tu nei lang ipui go hatta pa lai mata save me imu inutitu hatak tu khulak amalo imi nai mu khalluna titu tu nei amalo nai ming happy birthday juinu nak jam mi pijare rai mata ta na ta namine tana choko tige hatalo te sakata lau me jo ha inititu ngin nam ne lato
0: ya inititu ngin nakatan ne lato tana naming king ul pas so to days inititu mo sa pio katalo te god days mane ila ikana ya takati ngi ko loye nyamul lo kha kanu ki kaman nakajisi matti ko ni lo sama ma nakajisi manasafi ulak to ale ne inititu to ne ko me nakatan kan
1: amalo te chumani la no wak do na 19 ta hatti lo go ikana ya ni no kha gai matai langi ta sok ta go ne le kha hatta la ngota ko ne halu anna suleiman na mo ikana ya takti nak tu go te ko lo ilangi tukisi kholo hatta takka inuttitu tu tahangilawarne gaitilugi kisiani pijutchakta khattangimma asinginnitta pijutchakta khattangmi gattana lautikku tu inna khattangimmi gatta ta kununga kinatu na tungwa suttu uttu kumato kunita na Chris Pool Poolia
0: Pooloji
1: akunialo in ufakchera so hattu jabotinga kisiani ta na hauju ge bitchau ju khala bitcha CBC kunu 9796100 ta na Chris tuchira ge logo umbalo ni nan le tu na kanai jak ti ta ko kiu kun nak ta mini kiu kun na hatta la ngam ju kiu kun nang ikuti te ku nga hauju ge ko ja hatta la ngadu
0: ta ko hauju sa ma go ma opina sur lo ke ko ko sa ka ju te simul la pamit inuktitut language specialist when out there yok amalo te na nge yok kamot tungi leoni at to kai balone
1: na nge yok kang hatu
0: sin

0: ko ngay no ta nge sakke lo se mang itam bane si bi si kunet map tok tau lak tu
1: ei sakke tau ge ok tu o fa hon na palai me ju ko le si akune a atcho go ti ge hat tak se magat ti ko tap bane a ek khana i jak ti kilo ni bo to sak tau wal le ju mi gala tok ju ja tam ma galak tu
0: ni la ne
1: Okay,
0: ila inu itu kasi yung makamina katanga tela ka. Okala yu ilo pilaw sa nga sa yung may mata. Inu titu kang ilo akto. Email akto si email yu kanyang akto si ila yu. Ito sabat tugu. Ito sabat tugu galwa. Kasi yan ilang nikot. Ekanay at ikisa nikumulo. Makono nga. Apo ko tinipita ka upo may manami. Ito yun na tayme si yung kami tayme. Ito yun nang migata.
1: Hello na. Malaw. Maliga hang migata. Anda sih tak kau nak mari nak cerai lembu, tak kau suka ke hangit lembu, mari kau jadi hilang ikut kanu tu ini ni lekam mana sih umur juga lo, kisah ni time ke hangit atau time kat tengit tu.
0: Nila kayo lo nila, nila kami nakatakto. Lagi alo galo, kaya kanina tinut. Ila, tuwa galo ako ta. Tapago ni ito yung nakakamigan.
1: Kinaw siya ako dyan ko sa ito ko, kakribali ako dyan. Kinaw siya kami siya makatsaw, tigil ako, shook ko kaya lang.
0: Ila ka, sana kang may ngay.
1: May lisi ngay.
2: Kuyan na may lisi ang makaw isa, unika akong nakaw kasi. Tako ikanayak sa nito sang narong mita.

0: улуккут сибиси укататым пиберледжу Убан хашанту Prime Minister Mulcahy тако атоктау хаттарнинг Sterling Canada ми тако апариаху жангин укеуттартумиуна кисена атоктауларитун хангаттартитау симажуккуурлуни кисена хакасау жаккууннармата Sterling наммине хутигажаури мелигаммиунун Namine hote hatte mut amalu gaba makono kana jakte ulau simaju Elon Musk amalu kesiani unga situ ni tweet amalu nuna legalat tamak kuninga atu binga patuit ilaga jaulu te nuna bumi Brian Whitfield dan awlat si jinga Yukon Tech Consulting Sterling miake cuy jit ukalau tu asit cahang itu go
1: I don't see another
0: Asit cahang itu itu malu Yukon asingangan ni pita halau si mangitu mana pita halau perlele tu kalau malu ilang isu malu lah perlele tu meligam meunu nama ni kerjaumat kisiani asingangan ko pita halau ngitu Whitfield halau tu stanik go akikin nak pangumat malu kakisau jakuilak tamani nuna ni unga si kejau duni amalu nuna nakalani Kita mewini kata juga tinggi tak kuasuk panak tu imit cianu kau sehalau tu itu ulungan ikingul lepah meka aku temak sih dengan nikati mati lugin kati maji uju itu pekau jibunga mika jauh sedikit cilau tu isi tamam me hilang jauh luti acu kau akan nih kau jauh suk panak tu imit jauh tinggi lugin nuna bud amalu kapa matu hakun amalu tahu tak kau amisung kau aku jisi main nak hatta mata Kemir ni nai gun nak tu ni suka nak tu ni titik kait amalu kita mahu nak tu jalan nai mengak tu kau jadi sakti gue akan nihat terluting Natasha Lear KIA kunukati maju kata ujo
2: dangerous substances
0: ulu gue nak tu suka nak tu atu ini kahat tertu ane hatai le maju lagi neming atu natai le maju lagi neming Inuit ilagit hamalo nuna li kanoin na kajangin na kitang meuni nuna lagalang unak sa juwilo panaksibit tahang imata isumajak tulig ibihakatik pali sila ganito apang naktulig ng loakit siya si magani kaya ay asingin nitaw peko jibungani kasi usitit sa katalaw majun ilagay jauluni nuna bumi ang ikatiki niyurok asid jaktaw ko jauluni gabamak Kut kigak tu cekan yang ni amat kita mewni inun ning, tapi malu tak kuasa kengau jadi utara kita tahu sungun ning, siapa pakai tahu sungun ning lebih tahu kerjau luting. Sulit aku kita mewni katu jah ketinggi katu mati lugin, kena ujah kaya kene kudu jujur ilin ni kaya kap kene patunun. Pingat siu tilugu aku agak temak siu dengan ikat mati lugu si bulat tinggi jangan apik sohat telau tu isumat kina ujai nuna bot si bu ni cabumun angin lagi atau lauk si mangila aku agak nihang tu ni ilin ni agak bersu ada wami inunun Derek Elias KIA kununa minahan nang mupi berlejo lagi je.
3: Our budget for NS is only like
0: $91,000. Kinaw jang nupang natao si Majud Akbago tama $91,000 ni ito na pamata. Kangan ni kuliw lawak si Mangituin. Hala hak ulo makauping asunlo ni nagay matig. Takwa nungusun Elias ukakayakan nila ito. Takwa gunun abutung mabikun ni nga patukinaw jayit. Yanti ay kunya pika hatak si Majud Angil ligay at tau kujilu ni kisihani. Kaju silau si mangitung. Tidak si malutian tiay kuki ulau tu tay magwa si jaktau si malutu ilan niya kaya kan na hatak tuin. Kinaw sa hati tau ningi malitugin. Manaw sa tako tuwa nga jutuin nang noong magaya tugun niyatun. Inuy katu sa hati gingin lo hanok tuon na latuting. Yan tiay kuki naw sa hati tigaya kan nilang anakalaw tuin. Ilan niya nirmut na kanayak. Tichigay ka nir na mulo, nun abutsibo ni Chabukunim. Tako at daw inuit pingwa katakon na lalang medyo it ubikait isumada at tayo liman ng mun. Tay malo at ako utok out it kakatalok doin virtual hagik. Tako kakasaw sa kuping wak tao kung nato utok at tao nga pinyakailaw man akagulak to sa kilang nakatao dong. Madeline Humoto, dan ila kausilagan mo ikajok tigijaw lao tupingwan leo tiluwin, dahil

0: Louis Flaherty, tamang tao, ukara si mayo tunga suwi.
1: Hi, tami ama Eva. Magone isu magiyak ang ama ukara sa kitwin ng usumiya kikwa kalasi ila nukmiu katwa kang mata at tuwadlo ni nito siya mamamu teka ni isu magiyak ang katwa kang mata uvago kay katut. Tanaw tapo. Ama ay panga makua iluvige amma kai kaumai ila igluit it to aga yun nang mata igaga ka ila de kai halluna siutau no sa igaga kisi ani it to aktut it to akatta ga yatu sa me mata ta kununga sana yau yuvinun no pekoti itarniseit arigom mi kayam pata itto avea kavaya palle min mata ammata itto avea tolloni isumage ratartava pingoarto kadu tillugo pillaringoarto ni takurannaarti tiyoni itto arti tau kattakko vatta kanui dohtuno tanna utu tuinnaktugo itto tu amma
0: Kingam nito kare yung tunga sutiyari.
2: Kinagamit ako kare yung tunga sutiyari.
3: Hoya nameg nakasu

0: namatuin na ako nga ay dire. Tawto mo ako sa'yo. Kaya sa pagkakas ko na pala, dwede na pe. Kung saan na may, sabat to, abay.
1: Kaya na may kiti, innakvik. Okay.
0: Bye.
1: Bye.
2: La solusi sudlutak tunga sutiari.

0: Leo. Kanga sinakwik. Kanga sinakwik. Kay maata kakawayak tak.
1: Eh, kanga sinakwik. Kanorli. Tukilrayak piutan na tuk apiriyaw uta. Kano kanga sinakwik. Kanga sinakwik. Tukikamman.
0: Emeni oka kati beru wajak mata kuya kuno loka nongo nato subunsar ema emeni duksi na subi wajak mata mata na ati kuya menaku tigi yang
1: ilak ya kuya na mi mi mi
0: ilak bye
2: kuya na tiyatu si isumasasyari si taku ati terakto yun na tiya isumasasyosi magovi tanna illu juangura tutamani takuyuga biuraatu inui pekuti to qariyangi qaddunani matamanno 200,000 nginniiruartu tamakku tasugumagaluartibu tasollutibu takussarortillutibu pekuti to qariyagaluartibunila qanulli tanna illu juwa ateqarrugayanguarpiu tusagumavuguilissinni Kara Katariti 1888-896-4135 Tana tau pi ta kaunne ukala yo tunga sutiari.
3: Ade pi ta kaunne ukala yo tunga sutiari. Ken kawi wak tawi.
2: Pi ta ngi. Pi
3: ta ngi.
2: Ida tunga sutiari tu si. Mana. Kano ati kakuga yang ngwa pi utana inui. Pekku si tukangin ni pekku tiyo yun ni idlok jwa syoyo tunga su tiapu si idak
4: saulak hawa
2: eh tu syak saulak tu di
4: owan na wala yo li samiki juk ikhalo ni ati kakao kayak takale kulik inuluta nungutitaw si magaswa Pekku sibu nungut, yaga tausi magasu, yaga yauga suakti tausi mamman. So, kulimi, ati kahuga yaktaga. Kau mapalliga dangan, kau yamalaguta inu katita, kanu yutige hatarao simayang inni, sanauga aping inni makuwa gulu jani, kanu yutuinat nila, mersutungu galu aktunga, ili gutigi kanyaga yakta palo gimme jabu, teku alo, kinu vagila gajabu, ili la. Ili palyangin na lang ang matatapag sa sabangan. Sabato ako.
1: Kuya namig Lisa, tayo na sana mani nga, sana mani rilata nga ilok joa tayo makulik ko yung marimima sila tani tao tuklo ang makaya kaya ko yung luni. Eh, isa magiging
4: Kao mayo apiur Kao mayo apiur Kao mahatan ka unuko kuli apiur yaga lang ata ay pagay na Oha ko makatangin ma, oha na titsikatangan. Johnny Lo, Taymat, ati kako kayak, tabo. Kuyan namin.
1: Kuyan namin
4: makayang. Ulo hati alati, ammalo, happy long week, Thanksgiving.
1: Ila, ilisiglo. Kuyan namin.
4: Bye.
2: Tana tau kaari si mayo, panito mi, nala, tungo sugit.
5: Ay, ulo ko. Ubangale, Chunga subi, amen. Suwisi, chunga subi. Hei mātua, kuyan nami?
1: Kuyan nami, tau.
2: Tākua kuwe anati atu I isu masakseari o yu atik kukumina atu inati a kisene atau sang minir wāre akarami mata kawaya mani apusi. Tāna tau salumi kausu itok tunga subi.
6: Ya, tunggu sepunga. Uang hari una atik kumigi jaga. Aku ni ada buka sok tu sakat

0: Tana to ni aku ngumi aku alis mayo tu ngasugi.
1: Orang kai.
0: Eh ibin.
1: Eh jurang nte isu magi gayak tagar ini pikiungan.
2: Inuit pikiunga.
1: Kupanua kuri pikiu kakatok mata nikagiyaw lute teman nata.
2: Tuki nga isi magitiar iba troya na
1: mi. Yeah, bye.
0: Tana tau kare si mayok. Tunga sugit.
3: Uwanga kay? Livina?
0: Eh, Ibina, Livina.
3: Inuit ila kusingin ni, pe kusingin nilo, taso ikan nilbik.
2: Okay, Inuit ila kusingin nik, pe kusingin nilo,
3: taso ikan nilbik.
2: Taso ikan nilbik. Kaya namin makayaro, Livina.
3: Ilali, bye.
2: Bye.
0: Tamakoa tusagumen tiartui atikkugumen artui kingarnio qaaliokarnimma pullat tungasugit
4: yeah ai tawwa takumen artu pitukakkuvinni imakhai
2: takumen
4: artu pitukakkuvinni
2: takumen artui pitukakkuvimmi
4: yeah
2: Eh, kau yang nama.
0: Tanah to Dorothy, kamu nak to amil kau ada semua itu ngasuit.
5: Eh, kau yang nak putih, si banyak titik tarafi, bunga Dorothy kau kamu nak kami. Tukihir mangita, tukihir mat doang kalau aku ngaliuna, ukaluk tu neto hatta kama, acak tu ini, acak tu ini, mai, acak aku. Tiyo magafigo hunamin?
0: Eh, tana at-tiktaw kaya karama inwi pekutito kangin ni takuyaga hapiurakto tamani ikarun ni.
5: Eh, tukihiwala ka makuya nakputid unali ihumagira ka itchang ni takakbik Namer mi utaw bi he itchar ni takak bi kikik talong mi unut. Ataw ito ang mo ikwa kimanyak na pat tabong nga kikik talong mi utitut. Taba niya mi utaw ko rafi kikik talong mi utaw ko rafi. Tam nali iyumagaya ka. Itchak ni takak bi kikitalong miyunod. Itam na iyumagiwa ka kuya nakpuhi.
2: Eh, kuya na may Dorothy, taan na ilok juwak sa wayakto noon na bumo limang aktuan na kakayakto at tiging ito tiyon. Eh, tam, nikuha kaya karaw si mamata at karun.
5: Eh, itchak ni takak bi noon na bumo miyunod tunga suwitse. Taan na liya at Tam na di humagibaga kuya nakpo.
2: Kuya namita, Dorothy.
0: Tana to kara si mami yu Jonah, tunga sutiagit.
6: Kuya namita.

0: Jonas
1: Hallebo
0: Junge.
1: Jonas,
0: Junge Sterling. Da kommst du auf den Thema. Adi, du
1: nicht.
0: Da kommst du auf den Thema. Da kommst du auf den Thema. Da kommst du auf den Thema.
2: Juna? Juna? Juna? Juna? Juna? Juna? Juna? Juna? Juna?
0: Juna? Juna? Juna? Juna? Juna? Juna? Juna?
2: Eh, kayo sige agad.
0: Eh, tanala, tanawa ka takta, adigi ito wata. Siwak na mulo sa adigi ito wata. Inuin. Adigi na mamimata. Inuin tako ang utiit. Ang utiit lo, ang ilo. Adigi ito na ipakot hapa ng ata. Solo tayo sumali, tayo man nakalong ata. Ululutok magkakot ito na lahat ko inulutali tehatak lalawati ko inuit ilakotingin ilakotingin inuit ilakotingin solo na lang ang silok inuit takotingin inuit ilakotingin. Kanu itu nak lakukan. Ia kau tu milih tiga jatuh. Tak betul. Kau yang nama?
3: Kau yang nama Jonah.
0: Bye.
2: Tak kau kau kat tak tu itu ngasuk tak tu si kau lo titan na 1-888-896-4135 ngasuk tu ku akikang itu mi kau lo nak tu ni. Tama ngai kau lo ni kau lo ti 979-6151 mana tema. David Kamana mitti matrimmi ukarisi mai tunga sutteromigin
4: ya unna sekut nagumme adaka kuga yaksuria sit takuvat solo dokan naya tinni kisimikian pita tubine utta anno gadatti ut takuva gadatti ut asin koyun nafsuti ut pinna nafsuti ut pisivu utta takuvat.
3: Tukisinat David.
4: Bye.
2: Tänne toimitti matalimme joka olisi mamme jo mappenju tunga sutteavit. Mappenju tunga sutteavit. Tusavinga. Ukaro tinga kaya ka unangin man. Kanukia. Tana. Ukaro kakti tinagiyavu. Inui. Pekuti tukangi. 200,000 inni iru kaktui. Tasukuya kakativu. Tamani. Takuya kakambiu raktu. Ati sangani. Kinakpugu. Tasuma idlo drongu raktu. Mana. Utakki katta. Ukaro. Kahari si Mayokak. Tusak sa ulit ki. Mapain nyo.
5: Uwa nga.
2: Eh, ibin na.
5: Oh, ukahari rin ako sa mga itiak nga. Tabo. Nilya na siya. Ati ka, ukahari ka pa ka.
2: Eh, ati ite makilugo. Tukisi yoko nang nakagabi.
5: Sarah ngayon nga, Sarah.
3: Sarah ngay.
5: Atong minako katakama. Tasok tuibig. Tasok minga to.
3: Waik. Tasok. Tasok.
5: Tasok
3: tuibig.
5: Tuibig.
3: Kuyan na minga.
5: Okay. Bye.
2: Jimmy, tamang nga ukarabi. Tunga sukti akin.
6: Uba nga.
2: Ibi, ako naging mahi. Itong nga suti akin.
6: Kalo yung kalo ko doon. Kaya natawag mo may. At ako ay atat.

0: ngayakpaka takkutik. Kuliu takkutinga.
1: Takkuti. Ubaru ni takkut. Takkuti.
0: Takkuti.
2: Manak.
1: Manak. Koyanami.
2: Julie. Koyanami tau. Bye.
3: Tunga sutiati mana ukara utibu akongi diuro ketama kawe mana aku si tamana temang tunga suwi kina wina kio kara vin.
0: Ubanga Lydia Pandilet Mitsima dari Ubanga
3: Kanoli Atishami Ishima Shaksuk Nopin.
0: Una gatamane
4: Tama sa COVID.
0: Juice ya kilap kita. Uba nga itang sarong na yung puputi at itiya baro ko. Kung apas ni
1: kung apagita
0: itang sa tumig ay para ikay mo.
1: Kung apagita o litia, itaw ni sa kubik, ama puputi, puputi at kakao tigil.
0: Puputi.
1: Kaya na may.
0: Thank you, bye.
3: Ati kinawa na kiyokarawi, tungasugi.
5: Kakulo. O mga mika, ikalong na yukala yunga.
3: Mika kanolde atisame isumaga yakapin.
5: Ila, wate akong nasa kulumata. Ikaw manangata. Wago. Sibulot tigilaw tabo. Pika pa manangata. Maone atisangan ni ikakatatunga. Inu situ kakului, peku situ kakului, sama ya.
1: Inu situ kakului.
5: Inu situ, ati laki kulu gayak tuwe. Ukau situ kami, tusau magaluang mayunga, ikaw manginaku, inu to kakuluni, peku lawa kama. Tusali, tusa ila tusa hatta ma be kauta ma pui gom manga te ma tu a kuyan na me
1: kuyan na me te me ka
5: bye
3: Monica mit kanga tu ga pim mit tunga shui
6: koro tunga ponga kuyan na me kampanga Monica ikka ngayalo isu magayang ali at katigyan nga pekusito kakuwik kulak pekusito kakuwik kulak tema isu magayang
1: pekusito kakuwik kulak
6: kulak
1: eh
6: kuyan namin
1: kuyan namin Monica.
3: Tana topisura kingani tunga suwit.
7: Sa punga, uba nga ukaw si kataktaka. Kito, ukaw si tukamno. Ukaw si tukamno. Nadok, bahanin na.

0: Tut pekutit. Atang ik tut pekutit, ima.
1: Atang ik tut pekutit.
0: Ya. Koyan nami.
1: Ya, bye.
0: Bye.
2: Tane tau khare yo, kinau vit, nak yo khare vit.
1: Seu se isu lu tau yunga, ikalone.
2: Seu si kanol de isu maga yakapin.
1: Pito kakko vi. Obalo ni obatiyako ni say.
0: Pito kakko vi. Obatiyako ni say. Ya,
1: tako. Nalato na.
0: Ay.
1: Oto ka matao.
0: So kayo. Kuyan na may susi.
1: Ah, bye.
0: Bye.
2: Mukhara si mayo kakkan na mga. Kinawi na kiyokara vi. Ibinin na.
3: Uba nga. Uba nga. Uka ko na sa bunga.
2: Nilagya rin.
3: Uma na, nilagya ako nga.
1: Ilinyang ilaw ko na sa bunga.
2: Tusak sa ortera, tuti.
3: Yeah, okay. Ulit ikaw yung nga. Ulit ikaw pa na yun. Anyway, aula kibingat, uparoni, aula kibitwin na un namayo, akigata o yaman nakal. Anyway, aula kibingat, teja ka.
0: Anyway, aula kibinga, uparoni, aula kibik.
3: Ah, iyon no pegi yao niyo sa luni, ama pegi yao lutay ko apito kami ni amalo, anyway, tapani. Pero sa hatta ka yam ningin ni Inuit Aula Tibingat. Ima, akaw gano sa kayo yata ka.
0: Okay. Kuyan na may karo. Ulipi ka.
3: Uka, uka to ka on na ka. Ukba.
4: Hi, ubang Rosemary. Isa magigyakali. Building galaw yu is alabi galaw yu atakapitaw sa mga mataw tutulog ang na ito building arena. Hena isu magaya ka John Amahole building. Kaya nami.
0: Kaya nami ta.
2: Kaya nami o kare ka tukuri. O kare o kasimam mima kinawit na kyo kare vit.
5: Ano ba nga?
2: Ibinin na.
5: Ay, ikalun ni o kare yung nga. No, manisulot ako yung nga. O kare ka tawin ako may yung ato. Pito ka kuluit. Tema ate khatte ka jakta ka na komme
0: pito ka kuluit na komme normal
5: ilale bye
2: kuvena te ko khara ka kasi kinove na ke khara vi ta ko ka unang ke na khatanga te ran ko akoti u ji u khara tin ah tu sa so lo tu tin
6: Well, the Kanakia is doing Saga, and now more physics him at the Pauna to the afternoon. The Kasir Kitten, that part of Shimagama, top put his imagination, kill that cook, good you. Culture, you are saying, is tied off some money in Nama. It's a good return, a culture to take me back up.
0: Kaujak
6: Thank you.
0: Oya namera uruta kaujak juk.
2: Tane to kara simamio kinovi na kyo kara vit.
7: Hai tami ubango kuma.
2: Ibinin na.
7: Ya, Jamie si Simon limiti matayimin. Tuwak tut nunagumu. Isumagiyak tuwak tut.

0: waktu kaduna ditoga yang kutuang tumai pali tu waktu nuna bumbu
1: eh kaya nami jami si
0: kung apa bye
2: kuwena tiaktu takuai suma sosiali yau kataktu kinovit naki kwarevit
3: uwanga
2: ibinin na
3: I Margaret okat siya ngayon nga kanger tinang may toha ka uyak matau toha to nga nawin na Inuit Inuit suglaw tingit suglaw tingit
1: Inuit
3: suglaw tingit
1: suglaw tingit
3: I like Inuit toast Pana pilau una tak waloke ulu tak yakin nak kote subloading ini subloading ama pekata ihu magilau tak tau ini anak tau tinggi anak tu tiwiningi anak tong niku mata kehana yang ini ukiok tak tung muna makilak kemayuni tu
2: Subloading it among an anak to ting in a lemia.
0: Okay, wangapat tamangi haram nyo hara yung magpichulak. Teko rin, tautong mga tainaylub sa nang mga tautong mga aksigo iso magi wakitawi-aktawi niyo yung makitutsaw iso magi yakamaklub initi sibulik teko huli-hulani initi usinik biusupi takatsagay tayo niyo sa magitakaga Amaluai pa uhalawa kasung matamak ko pa one year ni chuti aputi uhalawa kasung mata kasi magjuta kasung magjut adlay nunut namut tawa tucho mangami. Hindi tamajat tawa na tumay.
1: Eh kaya namin kano Mark.
0: Yeah, bye.
2: Tane to khar smayo tunga suwi kinovi na kyo kharvi
0: ma ogaw kaine cha ama ka kyo hin
2: ta mu si tunga su tya gen
0: ya tunga si kya po ma ogaw ta at ta go yakat imagina ta kilo ni Tasok kuyikit inyui piyakutingin nyot. Ay manali. Ay yumabaka.
1: Eh, inyui, ay, tasok tuyivik inyui piyakutingin nyik.
0: Piyakutingin nyot.
1: Piyakutingin nyot. Piyakutingin nyot. Kuyan namay, tamos eh.
0: Ukatukakan na ako nang ila.
1: Aka. Ukatukakan na ako na.
4: Ay, tangati po yung tali po nila ko. Utapit kaya ko yung
1: ah. Eh, tungasubit.
4: At yung, ay, tungasubuham. At ukatik kayo ng wakali, kakik tali o tukumahabing ah.
1: I'm going to go to the house.
0: Kala yung mga awla kaya ngayon yung mga isumagi tuyo na isumagi ka kalit katipi ilubi

Yo kwa sila ni arikut hawi sa kain tangim na sa mula nga yuni no na bimbi no na tsya bumilo at wak sa sige mo nga. Himahili nga yung igok. Kukcho ang apin may unno sa no buya walo lang ang ikaktak. So kuyo lito yung nakayahak sa tilogok. Ano kan niya sa tilo tak gaulo ni giulo akundinga ni tumik 20 miso ang nilimik. Okho ni nga lo 1 minyan ikaktak. Sani kilo amilo no buya balo lang ang kakta mayugok so kuyo lito yung nakayahak sa tilogok. Ano kan niya sa tilo tak gaulo ni giulo akundinga ni 20 mit so ang nilimik. Okho ni haklo tilo 2 ngoyumik. Umiyak milo no buya balo lang ang kakta mayugok so kuyo lito yung nakayahak sa tilo no sa. Okho ni nga lo 1 minyan kaktak. Inok to amilo, nubo ya balo langan ngak ta mi yugok, suku yu litu inna kaya hak suti lo unnu sa. Ni laso ni khat ni anegak tak, wan, ngu yumik. Pubik ni to milo, nubo ya balo langan ngak ta mi yugok, suku yu litu inna kaya hak suti lo unnu sa. Hano in ni asti lo, tak gaw lo, ni giu lo, akuninga ni to mik 20 mi su ngu ni dimik. Nila suni haklo tilugok tu nguyumik. Aku libim milo nubu ya balu langa negaktak. Nila suni haklo tilu tu nguyumik. Ibu yibim milo nubu ya balu langa negaktak miyugok. Hanni litu inna kaya hakso tilu unnoak. Nila suni ngalo tu minya negaktak. Sallo nilo, nubo ya balo langa ni kakta umiyugok. Hanne litu inna kaya hakso tilo unnoak. Nila suni haklo tilo 5. Nguyumik. Kangik suyo amirak lan laik milo, nubo ya kala langa ni kakta umiyugok. Nila suni haklo tilo 3. Nguyumik. Huakta milo, nubo ya balo langa ni kakta umiyugok. Ano kan niya stilo ni giulo kabanga ni ulo akuninga ni 20 misungo nilimik? Ano kan alo sakri niya ni kaktao suni? Ni giulo atoak ni ulo akuninga ni tumik 30 misungo nilimik? Nila suni haklo tilo 0 nguyumik. Kangik sumilo, nubuya balo lang ni kaktak. Hanne litun na kaya hakso tilo kok unno sa. Ano kan niya stilo? Ni giulo kabanga ni ulo akuninga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Nila suni haklo tilo 2 nguyumik. Hau palum milo, nubuyo palo lang nagakta miyugok. Sugo yu litu na kaya hakso tilo uvalo ne hanne litu na kaya hakso tilo unno sa. Unnoak hanne litu na kaya hakso tilo uok. Ano kan niya stilo ni giulo kabanga ni ulo akuninga ni 20 mit 40 mut sungo nilimik. O nila suni haklo tilo 1 nguyumik. Tasi uyak milo nubuya lang ni kaktak suku yu litu na kaya hakso tilo uvalo nit hanne litu na kaya hakso tilo unno sa. Ano kan niya stilo ni giulo kabanga ni ulo akuninga ni tumik 20 mit sungo nilimik. Nila suni haklo tilo 0 nguyumik. Kuk chua milo, nubuya lang ni kakta umiyugok. Suku yu litu na kaya hakso tilo walo ni hanne litu na kaya hakso tilo unno sa. Unno alo hanne litu na kaya hakso tilo gok. Ano kan niya stilo nikji tumik 20 misungo nilimik. Nila suni haklo tilo 0 nguyumik. Kaik so alo joa milo. Sugu yuli kalala ka nagakta miyugo unno sa nuwaya wallo silio dik. Nila suni haklo tilo tu nguyumik. Nunat siyabu milo. Nainamik. Nuwaya lang nagakta. Sugu yuli tuin na kaya hakso tilo walo ni hanne li tuin na kaya hakso tilo unno sa. Ano kan niya stilo nik yitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Okho ni haklo tilo 1 nguyumik. Hope Dale, Postville, Ammalo, Makko, Bimilo. Mini kalalangan ni kakta miyugok.

ano ang estilo ni Giro at wa ni Ura kung ninga ni 30 mate 50 mo tsungo ni Lemik o kone haklo dilo tungo yumik tako adakasilan ni adik kakao isa kandang yun na sa mauling ajuit no na bimi no na tsaya mong milo ha hayla mana ni calutari tingwala kan ni asa bunga tamani kuk jam yak pik jam tiluit au gusi ulo yumik takwa no ko kala lit no na miut aku gitu miut nani gua tu sak sa sama yuit

ዋናው ትልቁ ውክል ከበለያ ጅጉሎሎቅ ምመት ሲዮነ ክላፍሎ ፍልሀን ከኛላ ሚየወረ ፈሳኔ አፒገላ ሰማቱን አካኝ አልተደገያ ሱን ፈሚቱሎ ሚየወሎ ከበለያ ኩይነላ ሚጋሚ ከከ ፒቻላ ሚጎኒ አፒሱና ናጋሎ ሚየ apingo yeso algo que no es otro ni que el periodo de los de mi chiquita de Bogomana un mi apelona que tengo que volver a estar cantar que no mi apelona de hasta que no mi apelona toda la hora con el mismo color chiquita a mi gato se va a poner a la opción de quien va a dar yo vine yo kami da mo sa walo kaya kala utsuni ay natula ang mga kawi mong nitama ay mito wot ay kwan kwa ukaw sa kulak sa mga yuyang inaktit noon namin di ko maaktikot tuyok mewit sa kutingit tamaan yung mesutik taon na ni niyo kayo yung mechuin na rin na mata isa na akta mat kulo ka wakso ni insokto na ang pangami teko kanteno tutik kanteno sa mga sa ime tunguan sa nagi kusimat tutik igala ka su idyok katun na kaya li man na ukir idyok katao lang una utangit tutik akunyal samane okte akaro nagay opisyan upang lang akser lang kaya ako suti kaya matusa man lang na nga kaya may tusa ka lang si ma kaya ma tiktaw na ni apya sangwala ako na ulit umiyak to na tiktak niyo kayo may gamit kaya may dingam mayot ibig tifin ng rastiyas at ikakstun ng rastiyas at saluni. Iyakan niya. Iyong may baktibin ngit. Unamitin ko may kung napiyaw si magami tamani tut. Amin sa kalain ko. Ito yung ito mo yun. Maana. Tukto siya reaksi ma. Joka daw miyo wala taunong nga duksyo ko ilaw yung na natutuno tuwin na iwin ako mata kaya nyo lahat sa mga taunong nga si mayawin tuktuin mga tuwin yung nakaw tuktu si galaga tuyo kaya may tuwin yung nakaw taunong nga yala nilakin ni megamok sinyak niya ngoksun makuwin ko miya taon nga sa mga kilo kawal yung malawi at ka. Nandok po siya yung ulot ng tut. Kaya mito lang mayot. Dahil ko kawin niya ko mata. Noon ako at siya sa lang may mata. Nandok po eh. Nandok po siya nila kayo yung unawot. Taon nga lo. Tuloy nang mo. Ay, si Makain na lang may hindi ko ako sa malayo kami. Hindi ko lang nung napiya ko si Malakul na lang ako atang namatay na taon ni Tunyo lang yun. Hindi ko lang sa maya taon sa mik makaw na kaya si Matsulik. Taon na yun at taon hindi ko lang halayo ko lang may sulik. Hindi ko lang nang kumataman na. Tay may dengan mayut, mahal jaka tuwaro kita tuwalan, kuya siya walat sa tilo, nakaluk siya sa tilo, nutsawok, umiyak lalay, kaya kaya nila, umiyak lalay ko, amisyo nak sa paro lumat kaya kaya, so mula matapat niya sa inyo mata, kaya kaya sa inyo, anak talongin sa paro sa tamani. Sa kakalaga loksulit. Kaya mito.

0: tamak ko pe ay sugal lok suti tay ma anak ka ngi malang mata an ne ci ta hangi man tay mali upauti mun anak ti ta wa sa sungi bu tamak ko anak ka ya ci ma jut pe ay tay ma tan upauti khawdil ti sugo amittu ka le ay sugo upauti amittu ka le ay sugo ima mo khawdil ti hatta sugo tamaunga itinganun mangutte hatta sugu taima singullo hatta lagam piaga anak khaya nge matuni ana onna siballe asungi bok taima taime lokta suni singullo hatta lagman taima ana nga malti hatta sugu takkanalo yatsunga khawsiu lagman piattu lagmalo pautimu taima anak on nasi jauh sungguh ibu unni citi juga waktu lu anak ngasuli. Tapi malu kini ni ngaku anak kaya itu maju bunyut suni anak on nasi cia sok. Tama tu minga upa mun anak tidak tua kami. Ammalo tapi makau cuma nak ibu tama kuninga negilu akan lato hatalo. Tapi mak anak bun akhiri jua lu sungguh mat. Amma tahu tak kua ai pangi kon ni anak min akhili gun na gibut kisiani anak kayang ngi ma jumun pibal lel to alo ga yamanga ta khaji manang ngi tuina to kisian li ngi lugin taima anak min akhili gun na mi yut taima anak kayang ngi ma luni tanna uppo ti piu yo alo bo anak ti sigu ti gi lugo khaji luk ti tuina sugu tamaunga mangut ti tuina hatta sugu takkana khaji luk ti tuina sugu Iksunga tayma anak tisibad liya sungi bud anak kaya ngu mayumi. Tayma tao uto hasungu miman utuli ikumamullu niin imanullu niin unni nga angijungi tokman. Tayma uga taakni apeani piyot sotikin sua sungu buk putju siuti mut. Putju siuti mingwa tunya sugu tayma utu binyu ya sungi tok unni magyalungi tokami. Tema utak pat putu syuti mi tua perlu ni picau tinggi tu ina lugu tema li tanah unik tamat semua utu bini uja ngiti tau kalla sungi bok ilan ni tema putu syuti mi mingwa sa kalla sugu ammalo tema tau kuat ne hasungu mi mat kuat tu hasungu mahanga tu ina kuat lagi tu hatuak pat tema Ukhaya sungi bok unak tumukuk huaktuk aut situkaya hatengitok kisiani ikki nak tumun imanulluni aputimulluni tema minguaklugu huakuni huaktu binyuya onne onne miyok tema huak ikki nak tungamuklugu
1: Hai, nak kami magalun ala kung nasikain na may katsi, tutabitilong ha. Kanyang ikuta ay pangan niulak patusok sa wala kibong ha. Suli, aliri lito akpat, alito kaw, alito haringo lito akpat. Hubaya subi ulak mat, halo na dito Thanksgiving. Hukuha si makin nalata, tutabit me. Nak kami magalun ala kung nasikain na may katsi, tutabitilong ha. Suli ko sila niya rikko hawi sa kaintangin niya at waksa si ribunga. Kaupa mula ngayon niya aling isungo lakto minu na bimi. Ano na siya bumbilo. At wasi ya kasi kutsa ya piw na. Himayli juyok. Kukto apin me kaupa si kini kalahta lakto ino. Pwede kalahta ulilo. So kayo lito yung nagayahak sa dilugok. Ano kalaw ti dakaw lo ni yu lo akunning ani 20 meet 40 mo tsu ngunin na mig. O ko na yak lo dilu 5. Nguyo mig. Sana kilo amilo, si kinikalah talak me jagok, no kaya lo dilo. So kaya lo dito narehak sa dilugok, ano kaya lo di dakaw lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 meet 40 mo, so ngunin na mik. O kong nahak lo dilo, 5, ngoyo mik. Umiyak milo, si kinikalah talak me jagok, no kaya lo dilo. So kaya lo dito narehak sa dilugok, ano kaya lo di dakaw lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 meet, so ngunin na mik. Oko ne haklo dilo for ngoyomik. Inok jua milo sih ni kalah talak mayo nubu yolo dilo. Sugo yolo di nara ya haks dilo ulang o dilo. Oko ne haklo date for ngoyomik. Bubeng ni to milo aku living

0: Ila sibulak pa mi tamna tsarviyar na aptiguila tamna nawyar mi utoyok inuit okausilirinir mit unikat liguila tamna ngurati tinasluk tsarviyar na aptigu Ila kam sibulak pa mi koyenami kurati tinasluk kam kalakati unnam na apkit takwat okausid inuktut tusang nang mata okaus kalakangata takwano takkat wulun nikitut inukti to kalalirang at ito sang nagatang mata. Sibulak pa amit ay ma ilinak titiyo lao kavit. So namukya tam na ilinak titiyo yung malapi inuktun.
1: Kablo natin ito ilinak titiyo kanigo ila ilinak titiyo katal lao kiwalwa kisya ni pukin na sa ni teka nga ilinak lisakto no tapo nga grade 3 kigla kaksugo Kortongan ko sa mga nag-graduate sa ismo. Inuktitun, ukalagwi o katakuya rog si mga mata. Ukalagwi ilugit. Kuyungin na sa kuya katamatay lang. Ukaw siya lang. Tukiting itukulugan kami. Aperikan niyo yak pagsutik. Tayo man na katalaw si mga mata. So ka makablunangan natin ito. Ukalagwi yun ang mata. Ublumi ulit ulit. Kisya ni Tetsu Manili inuktituin na ukalagwi na sa katalaw sa butay man na katakuyaw lo sa malata. Ilinyak titiin. Ilan ni kukablo natin ito so kay ma ilinyak titaw katalilaw sa mga mayo. Na ito galwamin kablo natin ito lo. Ama, kisya ni inuktitong ningatan na takinak sa min. Kusya katang nasa katalaw.
0: Tam na ikayu ti kakatalaw pa sa ulot na ito kasingiko ti kablonato na kalag katiyak juglagi. Tam na ikayu ti kakatalaw pa?
1: Ikayu ti magado katalaw to. Ito kasingita ka nga ta kablonato ito ukaw sa gaktuk suwi. Ikaw matin na sulak suwi tan na inuk ito ukaw siya kayok. Ikaw man na sa kataktuk sa rok si mayangan. Unit ka akong nakidlongado kanoy siyang ikuwin. Ang motari kuru lilaw si mga migama. Ikiw daw kuru kuni tamaw nga. At tingin ni tayo wadyang iso nga. Tiki si mayo kuru lakso ni. So kami kit kami. Tawa ni nung nagilaw sa kuruan ni Luki ang nakablo nangin nakti to Luki. O kalagwi yung kuru katalaw si man na kami. Uwatin ng ila. Uwatin ni katalaw si mga matatakwa. Sana ang mutakta sa kurupon, ukalaw tinasukarwak sugo, ukalaw tinasukarwak sugo, inuktitun. Tuki sa katangin tukururaw si mangman, sukay tumitay man na, ukalaw tiga katalagatigun, ukalaw tiga nakasukatalagatigun, kwasaro. Ilangin ni ikaw man na siktukurukok, so ni, ukakunak si wala katak tukurulilaw si mangman. Ang inakpala ni nga malik sugo, ayaw na palera kami, magkuktok doon kuro rakso ni mana. Inuktito ayuya ko ng mayo. Sa iman na ito ng mayo kuro wa doon. Kasi ni, noon nakatiging itang may nitaw, takan nakta kuro ka nga may, sana asya ni noon nalig, tiki si malaka nga kablo natin ito ng ukalagyo yat kuro katamati ilangin. Ilangin so kay ma, inuktito ng ukalagyo sutik. Kablo natin ito ilangin nito kisa katang ito kurong may matala nulang nalunang isunin. Taiman na iman. Ilulakaw ko ilulatao kablo nangin nakti ko ukalaga suko kurong may ukalag ko kata kami. Kisa ni inok dito ukalag ko yakangat ko ito kisa ito kurong yakata ko. Alam mo ko.
0: Tako at manaw yung ila. Kablo na ito, nasa watalaman kisya ni inuktito ako na ako tasulit imaka.

0: luwit. Ilawo kan lagwi hatta luwit inuk titu. Tuki cengit taka mata ukaw tikan New York luwit. Ayo retok luwit. Iman na ukaw titia hatta luwit. Ikaw may yukudu hatta kanyak tu. Inuk titu ayo unna kalene ato kudwe pero kalene ng malik luwit.
1: Ni takko alik kanukya ayokang yutigut solut mutakabut. Okak pata ilin na tigun na pinga inuk titut ukalang nang mit ngayok ka ngulihigot ati kanok piya kau di kasi gluta tam na ilin na ako may yok inuk titut piya ka kapita
0: ngugalo ang sukay ma amataw ta na ngayok ka kang na at digi yung na maublumi sa isa man iliinuin na katititaw wala ko si mga mata ang naklo ang ulo. Ublumi yung detokle ang ulo, kalu naklo. Katititaw wala ang mata. Tako ang makong na ukaw sa karaksutik. So kay mata na nulak takayaw yung lune. Uy takayaw yung lune. Kablo na ang upata sa may inu. Ukan lakat daw tilutik tayo man na pakatakan lune natin. Ukan lang nun. So kay matupi sa mata na uy takayaw yung lune. Nulak takayaw yung lune. Makong ni tanan no takapulog tu sa adakso ni ukaw sang mi. Nadeng ni tigo siya kay sa kay na lulakat takpuk sa mata. Kasi ani, tanapidu daw ko may uwalwa ang yukha ni takatakad lunang ulo ni pakakain ulo ni. Ukadag ulo ni tayo man na kanukya ikayok tiging mga kanukli kayo takang mga kau yung mga isyo ko. Kasi ani inuk dito ina ukalagun na kuta. Ali ana iti akayak tuwal. Ukaw sa minin. Asi usilo akayang ituwal.
1: Tana
0: ang ayok kakalakto at jigin itunik. Tana ilan ni kupidu daw yat kuligak takat ko. Tama ko sa wala ko na.
1: Now to kisin na tiyak tok. Tako ay lot no takablo nito lo isamabot na kano ilin na palay yok tisyanit tamnat solo ututilu na yam yutak ano tarak inuk tito kalay naktok solo nuga yag na patak sa mga kanta na mood kabilu na tu inak sa watamata tema solo iglaw tao lerotit kano nukak tulo amago inuk tito ang nikisyanit ang yok kang yugo imakal kautirat talwit takwa tukisiyan ni matay temen na ilaw tukisiyan inuk ito ng nakasukat tarit at uti ka kumakakugo temen na ilaw kakapita suli
0: nunali namutuin na nuyang mata inuin suklo asyan nga nunali ni tamaw nga tikito kasuni sana tikito tikisak to tamaw nga naw yan o kadunangin na kablunako doon na tito o kandag kami sa napakang nakakayaw doon ni inuk tito o kandag sukuluk. Ilangin ni kadunati to tukisang ikarwaso ni ang nga doon na tuksaw na suni man na ito maamata ni inuk tito o kandag sukuluk kasi mga pakang nata sa kulumino amata ni inuk tito tukisang ikarwaso tahan pidu daw waktu ya rato. Kisya ni tupi sinak uwak kundi tupi sinak tu ya rato. Uwang ano ni kau ya katang migaku ato katak suro. Kablo nati tu ukak suni. Piala naksami. Ukaw sa ganyak tako. Piala naksami. Pianing naksaw duni. Inuk titu wasuk takatahan. Ako niya lo unik ka mo ya rato ko. Iman na isu umigman. Amma. Ukaw sa kadlo nati to, nanisi nang naksaw yuyaman, kadlo nati to, tahan na saktaw lwako naman. Ukaw sa. Tusakat lang migama, katimayiga lang ni, katimayunit, inuk itubo, tahan na, ataktaw dumi kuyaw lakto. Atok pali ako yun, nityang ako, ang ano na tiyaga yaw yun, ata na tiyaga yaw yun, ay garo akin luwin da ako, nung takakuloy.

Tam nang yakil ligut saani saarte bud, Enrique. Kaan sanang minam matikya jami te ma unnuk nu viya na atu go. O ang nalun ni go 20, anu ik. Nigla sunga tamani 4 mil luti. Sakan nilagata o ma atu go akagu. O ang nalun ma atu ni 30 mil. Nigla sunga tamani 3 mil ma atu ni. Manili tam nang yakil ligut saani atu go. Joey nao yok in yakil ligu ila. Bang nak dog.

Ringa 15 mot gerat talonigo nigla suna tamani tumi guma suni now ya nitta unnuk nu ya na tu go anni tu na reali wan na to go 30 min nigla suna tamani 8 milunim alla la palle o ma suni ka go black good wan na go ma to go 30 min nigla suna tamani 6 mi guma to go Takwaling at ligit sa na at tigo Jerry Cans ng at ligwila. Kanaya ko mang ito ma.

Ilaila, te wat eet sak sa unela man. Tam na silika an tenam yutol ok sumayo. Bernadette, patek hunikat liwit sa.

Bene, amo ti l'autoraio, te bene, con il te non mi rassuta, amo ti ratta l'autoraio. Va più via, va la madonna, amici, più via la lo e quale la si mangia. Ma se arriva su quale rama, chi non è in grado di amare, che con la semigli, amo si allora mi gama. Miksi olet tunne raaningan mikä kuten nyt kakonnassa maa siellä esimerkiksi ja olaksemankin Tämä kuitenkin atokpalautuun tuktulokin, annokalokin, tuusukialukkalokin, sanasvittuulokin. Ikko pivot liakatta lang ming mata. Tai mo tu sugi giaruakka nang miya haruakka. Tai mo kuninga. Sana mo liakatta lang miyut. Wangila tu sugi biksu taka ya haruakka na makua. Tuktun anno kaan. Ilali uki ngusuk taktilugu isuat siang mata isi ngusuk taktilugu. Isuak tumake umata isuala ang umata. Tutsugin na yak takaroa kasuli. Tutsugin na yak lukitay man na walang. Sana suwit yu raklong alo. Suna miksungi juliksak ayong nangin man. Tay ma isima yakaroa kasuli. Kaungpan. Tay na isima giblu. Suluk namun, niwak pun kuam, nam, tema ublu kisak pagka mataiman. Kanok pingi lu tiksak, agbiat siya lang man, miksing lu tiksak, agbako tak si ame si orang mata. Ikadliak naklutam naman, narotak tusun na lang o yuyirak mingman. Ila tusun na lang ulang man. Upa miksi wiksan niya man sa kimagaktaklugin. Tay magpan miksi kumamun. Kimagiksaklun niya na ginayaklugin pila kaya kaya mamun. Tay man na. Ipko at tusun nakpang mayugalwit. Nunak tawa na nyo naliyasip tini. Tamag ko ni nga na pilo kay badli ako ayak doon. Tayo man na pinasula ako lak tuta ang uwan na pibadli ayaw mabluta. Na ayong natiya lang man. Ayong nalatak tuya rin lang man. Ikayok tao ng ilwak doon eh. Pinasugi ako at lagtuwa rin ako lak tuta ay man na. Ikayok tao ng ilwak doon eh. Ikayok tayo ng suni, ingikat siyang na ayong nang naman. Tayo makakugutuin na, taman na, aksoko tigi galawakap tigo inyuin. Mik, inyuin, sana huwag ako tingin, miksi huwag ako tingin, kasi lutok tulo. Taman na, aksoko tawag di umitayin nang nakpan. Kamagiyaw di umilitayin ng nakpatamag kunangan. Tayo man natagpunin ni kang aksin ng manuwid di umilitayin na kamaktog sa uruakpong. At itok tayo ma. Magkuha kawin yung mayon. Tamad yaw ningin ni. Nuwid di umibadlihala ako lilitok man na. Tama ni kang aksin ng may. Kasi yan ay aksa ko tawangin na may tamak ko na nga. Ikayok pagtunin. Makuhalin yun nalay asibun. Ikayok tawag siya sa ting iman na. Piyun na sa badliya katang mata. Piyun na sa badliya katang to. Ikayok tawag kami gli. Ikayok tawag kami. Tayo man na tawag tagbutagbunin. Pita kalagun na kaya kalawaki mo. Taman na. Ang kita at siya sakto ako ni. Taman na ikayok tong nagulak. Ikayok to yung nakta kalawak po. Ikayok to yung nang nakta bulo. Inyutiluta.